na bunurika ok mabero beberyo mukera ogo mwenda chitolere abandu ebatokeriribia nga bakata chesubaya amagabo okolukoma ngoko abanya societe civile abo munurukivu bakatulawo bakasaba abandu bakayikumaira nga ba leader ambwe nokumbe nabo ebanayihika omumwatsi ono ba leader bo munurukivu babaria tulo sebetu abakabu okumwatsi ono ko kutsebu John Banyene omumaniri owe societe civile bakasaba abandu bakayikumaira nga ba leader ambwe nokumbe nabo ebanayihika omumwatsi ono ba leader bo munurukivu babaria tulo sebetu abakabu okumwatsi ono ko kutsebu John Banyene omumaniri owe societe civile aribuyira abahimbani okolo banzaba mabana chikale kini tulewa tena kumbe nabo bali yihika omumwatsi ono ebanotu wika nabo ko banemu bwa kuwo busaba luba bya ngababirutwa kwa magetse eyo bikere bali chetu tukata sha bakanira ya oko wonde mwatsi tukaba tulirawo ngoko coordination ya komite ya bakorombo mu Kongo koseko omumuyi owe na botrembo nayo yenamu kumakumana busana nerebwera abandu abali okobe yero ngabangayika kirya batre okulwa nubukuni ngabwana bu obwe ebola omachiro chino echa katanu biro benu mukera owo mwenda mobayiri yasungana na bakoro abokochi yiru chichi primary che mwenge achika kumakuma abakoro esho mumuha oma na batseha omatsi ono aka wambwino bareho busana neriwa batre kumbe eba natoka ere bwerwa nabo okwelwa nubukuni buno mobasabire okochi yiro chino ambwino kumbe banaleterabo marobe awakande byaka ya mamagetse banaletera bona kuma ko muhanda we thermoflash hauma ne ritashabia ebangana letrabo bende ebyanga bakakiria okobukoni ngabwana bono amatse mwe ndire akachukwa chukwa na ribu ambwe no kumbe abakorwa ba hauma na bagali maboku wabo ebanabwerwa okwe yikakiria okobukoni buno omamulu bali okobe yero echikumula che koseko mo chanabere chika ya tulo ambweno chenene riare karaba okobya lako kanje kanji na bandu ritendia bakatule tulana kona lebataniwa wakutse eritoka eribuga ye kasereka mali ya bwana Alexi omukordoneta owe chitunga chino mwa tulire watino abakoro ashumumu na batseha nabo banawo tiembangwa eirika kiribwa okomakoni bakasima omatsi ono o wabanya kosekwa bebutrembo abahanganiri abechiro chichi primary che mwenge chikakumakuma batse ha umane shumumu mu batulire wo batino bamasima kundu chena namu basabire abatrabalia mbono baya bwerawe okwebya ebangana toka ereterabo bendwe byenga waticha kola bakotsebo marobe wangaya mama yoga bandu bakakaraba neheringa isebu hauma nebendebende ngoko atulawo yekabira Chipisa ja Chipisa Marie Louise omukangiriria okochi ironga chini chi HH primary abandu abe kosekomu batulire obatino bakandiluria akambanye kokwa bakake murero bakabura bura bakorobe yo bale okobe yirukwe huchi batuka mochiru chipili echalaba bakabura a bakoro abahanganiri abebe yero omongabirwe no yekifwe che yulwe che bungo che chiwe che yulwe cha kabere hauma na bakare ba ya masindika na bakangiriria na banya societe civile mu banaberi mu chikalo omachero echa muligolo bero bene omukera owa mwenda ko cheremo echo tuneko cheno mo byaswa ebye na butrembo echa le kibikala dyare langarango kwa bakangiriria babere tudabyo omusektere eye abandu bakakorera ko biro ebye ereta nechine neche kabereria ritashalibia abandu nga bangalwa nubukuni obwe ebola batre oko obeyero. Omomwati babie baka horekira nako baka kolichipupura choha uma abanya sindika, abanya societe civile. Bakasaba abatrabali abe Kongo Demokratike ambweno basubaye oko vyosibabere yelaganera batre nubangana waticha abakangiriria. Nebe yiro ebi china chingiri oko vero tuleko bakasaba wa ambweno bayande yakoli mibiri yoko karasi mibiri chingulawe. Elinyume chichikaluechi mohabere na komite nyehi yaka yikandie kakwa merere miatsi nga ya magenda yetre busana neriribia abagalima nga bamatasha kolwa kolwa batre ngoko basunjika ebakatulo omochi.

mobile. Pwede kayo mawilig nga mi, mobile lang. Naibitin sa ko na nalukay yun. So ko na banding nga buta nga kailan sa mo ko so ko fami. Naibitin. Poyeli nga li solo, loko la baremane gouvernement, bako tiyo na katya mbalo. Dozu radio a

0: Tukawa tikana yao kwa luhanda loka verena Fabrice Mehembe Ngaola wa mokabuti ya mareronga vale tere shongu lomu yololo eria munawire Omurembi ya yuka leba yemiatsi yubuhingania owe yihi omoche woche nweche Kongo Demokratike Ateno kumbe ya bahingania baka kore romoche woche Kongo Balu watoleleba sunga katambi akeriwa tikania vosana nerebia Ebangana kole miatsi mena meno kove robia tuleko veno kusangwa Akatambisi karamenya wako kakashia hua Jilie paluku kahonjea mwakabu wao mula yono mochero chaka satu, omamu olu, banabia, omoilibia, obutabalibu wa suminwa, obwaka berenga wama kola wahe, omochi vote baka kolamo kula wakutsebo, momiate eyo botunde obwache wacheno eche Kongo Demokratike. Mwaka tula watenu abatabali ave Kongo Demokratike, banabare yira vendomena mene be baka kolaha, omana banyafeke, banyafena peke, Hauma na bando bakale ba yemiatse eye mibiri meke meke nge yebiala na bakale ba yemibiri meke meke ayo bando bakaye banamukola kola ko mochi wocheno eche Kongo Demokratike chena na cherone busana nachi ari kwa manana ye ateno kumbe ebana tukirilibia obore munru okoluhandi olwaremo enya naye sungera kanga ha akanga watiche chanda chekuwe okokatare akakayamo omochi wuchusi eche Kongo Demokratike Na baka endo mohe tare erumovi hugubi yihia na wabana sungayo eche nga waticha abandubu si abare omochi woche no eche Kongo. Valiche tutukata shabaka nira yango ko chaganda eche kakumakuma abakoroe komite koordinasyi komite ya bakoro mo Kongo Demokratike koseko. Vanama vile vya nga havere vya retaluka kutse eretoka omuwiki nguma. Akarase kama vengira omobia suwa evya na botrembo. Omomo lubanari ya bandana wane chene mba ukote gayo mochero cheno. Eche saba tu vero vetanu omukera owo muenda. Omukera owo muenda. Abandunga vana vano wakatu leo batenu. Karase kaverengira nare hane muwika obukuni obwe ebola. Na bande vane mubula nga vangaira vate. Ere uleranga vanave verenga vendru evyo vangaenda na vyo karase na otse. Echisi chirita kakiria abana evotaya okokarase. Ere kwa manana Alexi Maria Buana. Omu maniri no akabia muuma oko baka hangana. Omu miate nga yine yateno. Eri kakiria bana vokulua nubukuni obwe ebola mamiziri barriere ngoko baka tulua omoche Franza. Hao mana rebia eva nemulibia nga vangayera vate. Vangatoka riabaka viva namu karabokobi alako kanje kanje. Evi nevenru eve namu sondaria nga vekaranga wakua kuke mobia swa eve mobe yirobe nji. Akatula wa teno ibuwe china na chereho. Eve yirobe nji sebe rebia sunga matuba marobe aware karaba awirira mamagetsea wangakara wa okobiala. Matermoflashe yume hikatu tiriba wakobanduba kalibia. Etamburo changa yama hikaye seire hiabia okobe yirobe nji. Na kande amagetse anamubulo okobe yiro okobe robia tulekobe numa bolanga muya trehe haye amagetse omu anga karabamo no mumu anga wimu na uti okobe robe evi lutamo amagetse. Echichikareka abanya koseko omu vya suwe vya vutra mbwe babarekera aba uwa ticha. Hao mana bandia baka kwa manisa ya baka ngiriria kwa makangiriria na baka leba yobonya gasa mbuno kumbe nga vale leba ya. Gavama watichaba atre emiate yi na yo siyasa yekabia ulito na borego oko vahimbani. Eche uochoshi chikasa ngera oborebe robetanu omukera o muenda kwa borecheremo. Eche rochabarite kwa obo sana na bandoba kayeteka baka uoticha abahimbani. Omati ono chene mba ukate gaya chika ya leba yango ko kwa naneko kwa manana rebya. Obu na kubwa verebia bonji na bahimbani bakaye bana musunga. Banduba umaba umabanga watiche uwa kaserera umabendrebi aswa. Ongo mumuyi owa botrembo esusiete sivile. Ikasima mwela vera abahimbani. Abanduba bakaye bana mu watiche kula bakutsebo. Eshungubi hauma na basayi. Aba malua abakaye bana murangwa umabia aswa muyine yivu sana. Nemiate tureko. Okukwa manana echo pasteur. Mate saa nani umumaniruwe susiete sivile, yeforce vive umobia suwa ebye na botrembo. Akame nyango koko naneko mabrobe no yubanduba nemo umumonde monde yubukuni obwe ebola. Abanduba kabolanga vangasha yirabatri kula vakutsibunu butunde wabari ya boke. Aka saba okokatambiako ateno kumbe echene na chichereho abandu batu kiri abaka ikakiria na hotse obu wati chabukanga vone mwasa kuke omobi aswa ebyo tuka vanekamo. Chaka vere tukata shabaka nire yango ko vorebe robetano mukera omwenda eche chiru echichitikiru wabu sana neshonderu omacho no mwaka na timba timba wako waka bulia bulia vanyache nembukate gaya busana na remenya endundi eye rileka kweshonderu okomulume omo biaswa tukava nekamo echene mbukati ya yama cheka sungana na mulamia onuka kumairamo le gendere onuka bia nemu omuna ikire shundiru shokobo no boku uwe akatula watino echimbere mbere kumbi abandu batoka remenya endundi eye shunderu ngoko omungu mwira shoko mundu ene busana na remenya konichitsu koche uma echoko changabia okomulume ngoko na koyo kutse mumbesa anganabyako amabere akakula kutaka kula kulana akakora rumu kitunge che rasta uran mulamia akatula watino ne chendu chuwene na kande chikaswe kayuko yabanda no mulume oyute konderu na hotse chilu chabye chitorere eritsukana kera obore mulume eni anato kerebya kushunderu imuwatoka eremenywa kore mulume omu Afrika ebinywa bya mulamia byabeno tumukwame
1: na icho nangabwera abandu boshi abaketu kwama eshunderu ni parti yoko mubere omundu tata hanji akatu hanjik mwatatu bererako ngoko twangabya ku eshunderu donge mwachihiraho ngoko omulu myatolere na bya ku eshunderu ngoko aba mama batolere babya kwa mabere ni kubambu eshunderu ni chindu chinauti ndundi oko mubere omundu ahonga bwira okutwa bababa unashi omwebya mu baba nomwe kula eruba yako sungisuli kunderu changana vye chiriswe che na shumu wira wakana kashi mambeno ubusu wa musha kulona muheke ni kubwa mbu shunderu ni na chiminye kalo chirika njango ko uyune na musha kulu kusi uyu na mubaba kusi uyu na mulume haniaba nene kwa nanukana wala ngriba wambu shunderu si shi tole reni msafu echotu kabu watu tribo veka kwa manana makangiriria oba vare tule tera wa makangiriria avirivia manene avandu wakana wabatine shonzwere si shi tole re umira tula inakatsungi shunderu shondake na shonzwere na kashu tsungasho ndake kundene luhande loko mvere uko wewe ngoko ukana bi unamu na bomomo oko mvere kundi suanga na bomobusu vutana bomushunderu nekuwa mungo kutu kana tunze mvere yetu na shio kutu kana bi tunamu kola kushoko vuyonzo kutu tia
0: na onde mwate tukata shabaka niraya uo mwate uwa reho busana neluanu bukuni obwe ebola abandu abali umujibi tungewe kare wa yemiati yoboka ke mu vunyaga saba nyako deza muzun disande e ya pute mbova mabere kerwa mbweno kumbe vale wa yenga vama watikania vate okwe kumakuma bandu na rebu rabo okubukunibu no obu ne muita enzige na enzige ya vahimbani umovia suwe vya pute mbo na luta ambetambio kwa pute mbo omati onuali ya bugawa no mubu ndabonderu wa kavira katasu hire janine omamu ulwanali ya bandana nabo kubikalobu ku omacheruwe chesaba atuchino barele kuminoteri ya bomuzonu disande eye butrembo omamu ulwano ba somba ulo omumu ye owe butrembo makala gateno anemu ndi ya libya nganga yerate barele nabo kumbe eba naba kabia ba oma abokuba nga vya bakasunga miatseme umame uma eyanga waticha okwibiba namu ya hikeri ya banduna reshi irabo miatseme umame uma eyanga waticha abo kulwanu bukunibu no obwe ebola omu katambia ko abali ya sangera okwe bandanare no mu bakasima kwela bakutsebu okurina eria ya sangera ye kasereka asi omu imaniri uwe chitunge cha uma obwe komite developemai yobunya somuzon de sante eya butrembo mwakabuyira okumbuyiro ya Nelson Rafiki
2: yecho kukonyo bwa ebola twamaliza tutebo bola ine muenda makako ne muongezeka na vetu vine mutimibwa abantu bachinana mbo bukonise bole oro tunasho kukone bone nero nechi ndi twabere tukakostati abantu babere bakahorera mushu nyumba banene kulenga bakahorera mushu lupitali na tutama bwa tuno mundu ndi abe kabya bihorera mu lupi omu nyumba nyabirishiro kukone monyo babali naboeka nero akwa mtoma bwa tuta tuta atwanga twanga kasana ni sensibilization nero honorable na matobora tinaye anawite pla eye sensibilisation mu cadre ya yobukoni obwe ebola ati ane mutimbano muhera simweyi nero kundi obukoni erelwa nabo ekaomba na maese ane mulunda maforaje omumuyi obutembo mweyi tomashima anduke chindu echo ni chindu chiwene sana toma mushimo kwacho akabinya ne mulwa inyane mulwa bulechero busana ne afya eya bakalani twete shide yenani eya maafishi wangana butuka twale message eli abando nero abandu bushimo batasoma abandi bakaombi wabuka bakengiriria unumba kanje shofoto nero shofoto she sensibilisation sto sto twa era kusho nero kama tuburati atinaya ne mufanye kelke shoze ne mufanya mademarche mau mama uma ana matuka njana ka deplia biliko sevareko nero kama tuburati shende luha ne mundile byanga ama kaniana bakulu bati ama afishe ngatwangaba nao trot nero atibwa elikaniana bakulu sili toshire naye omoka kya utreko anganale byanga ne mundi disponibilize hi afishe heo mahe uma kusudi itwarele kominotere tuviene choto angaka nja bakaji tunawuti akasipor akanga gidebyo tukabuwa
0: tukaba tukaba borango kwamba ndo babere bakuru bukoni bwe ebola no akasatu babane komo byaswe bibie na onde mwaka ranga omo muiwe botembwe bamabere angwa koni we bie na naye kutia eni abiri ko bukoni bono ye kasereka ngola mebere Gilbert akahana bayimba nibe yatino kumbe bayishika yokubukoni bono bukalire akaberekerabo atino ba kenge ebindu byo baktawa bakaye banemubua kasereka ngola mibiri Gilbert akabuati akombuyirwe chenemba echukatigaye
3: mozon desande yetu tumabira amaka awabere awakabe kofirme naye kasatu yanganabya nayo ayene muhabanikire ekangoma yabape kofirme butembo mebo mubwambarenga aseromo omozon desande yetu nero obone buhanya butule ko badi ebero tuli mubeno omundu mabihuhana ina saongezia nesende alama kwa mfano omuntu na luma embendre eiringa nruhi hangera no mundu wushe mureru base amasinye orengayo shwalama senga shamape kubya ko kisi kisi genda elupitali elupitali yoluba abando bana mulama bosere problem eri hikana retare kisi riri abrere kale ka bandu ebatu sigani ekere omundu ayoka horere kale no batahe emwatwanyira se ekinda sekere sasagerera lubaluba emwaberekera banganga bakamima yoko bipimo itwa bitume butembo mu laboratoire ibalebya ngo
0: ni kasereka nkola mibiri Gilbert muntu wa mu moko bakakorere biena ebinyobe ku bitoma lumira ko bali chetutwa mabasima mu otsera buholo

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango te na mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH